0: I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare, gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan, pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: para bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangakatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika.
2: I love your music.

0: It is now 9:30 in the morning. Time brought to you by MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: DTX 500.
2: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka, pandama. DTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
4: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
5: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
4: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
5: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
4: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas. Wednesday!

0: Hindi ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
1: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
0: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
1: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
0: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
1: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.
5: The following tune is brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso.

0: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla po nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagkasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Hindi na po umulit.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ay, ay, ay.
4: Maring Melanie. Naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
5: Bakit naman, Maring Charmaine?
4: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pa ang budget ko.
5: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
4: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
5: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
4: Jewelry loan? Paano yun?
5: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
4: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
5: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
4: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
6: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan? Gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali, at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng YummyVit. ES3 syrup with zinc. YummyVit ES3 syrup with zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
8: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 syrup with zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swab yan ah.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
10: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Paano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
10: Ang dami naman yan, nakakalula.
9: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes at marami pang iba.
10: Grabe pala ang Disadeco.
9: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
10: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
11: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
12: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Hawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
13: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DJX 500.
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at kulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DJX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DJX 500.
2: DJX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DJX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
5: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sinabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
4: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
6: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917
7: 887-4581. The 80s and more. If it's 80s you want, it's 80s you'll get. We built this station just for you.
8: Nothing really matters.
7: Yeah, nothing really matters other than the best classic hits from the 80s and more.
9: This is Sweet Rockin' Mix with DJ Foxy Heather
10: on Sweet 97.7.
11: Today's best mix.

0: Sasamahan ko kayo ng mga kantang swak naman talaga para sa inyong mga Sunday mood, yung mga sweet, nostalgic at syempre rockin'. Kaya nga ang pangalan ng programa na ito ay Sweet Rockin' Mix. Kasi kahit anong rock songs at new wave songs ay inyong maririnig. At syempre, kung meron kayong mga nais na pakinggan, mga sweethearts, ha? Bukas ang aming linya, you may text me on our official text line, 0936-322-6700.
1: Sweet Rockin' Mix Show with DJ.
0: Kaya kung nasaan man po kayo ngayon, nasa bahay, nasa biyahe, nagtatrabaho o simple nagpapahinga, well, samahan niyo ako sa 4 hours ng solid music at syempre good vibes. Ako po si Foxy Heather at ito ang Sweet Rockin' Mix. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Lakasan na ang inyong mga radio, ang mga volume na to para din sa ating mga loud and proud listeners. At syempre din sa mga silent listeners natin na nakikinig sa pamamagitan ng kanilang mga earphone, AirPods at headsets. Well, lakasan nyo na rin. Ako talaga malakas akong mag-headphone eh. Kasi nga gawa na aking trabaho na radio DJ for like past 2 decades na rin. Ano? Kasi nga nag-start ako dito sa DWMX since 1999. So ayan. Simulan na natin ang ating Sunday Rockin' Journey. This next song is brought to us by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: That was a romantic Swedish uncle talking in your sleep. Ryder Steele on Sweet 97.7, today's best mix, kinig na. Our time, we've got 30 minutes past the hour of 10. You're still with Foxy Heather on the Sweet Rockin' Mix. I'll be back with more of your favorite hits right after this. Stay tuned.
1: Ako si Federico Jereza, tiyak Santiago City. Totoo lang, coffee drinker ako, pero nung natikman ko na tong Dr. Limuel Bionic Herbal Coffee, maraming na bago sa katawan ko, lalo na sa sakit na insomnia, nakakatulog na ako. Kaya maraming salamat sa Dr. Limuel Bionic Herbal Coffee. Nagkakapi ka na, nagagamot ka pa.
2: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansimpapawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masigat ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lating itinong dinatang natin ha, cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatang natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, masasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ano sa nandoon sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang hell kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga, komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo, nasa US yan, nalito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple yan. No? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, ang application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig, dapat pinapakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo, nag-explain ako. Nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo, yun o, yung pinadyos ko sa bagay ng loko, pinalagyan ko ng sili, mahang talaga, pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba ang siling labuyo, pag yan ay nainom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila, kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, nampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano man klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awan di opera. O, diba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madali mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to, na rin po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O, saan ka pa? Ay, tinong ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubayan natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
3: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
5: Na ba ang gulubo sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DGX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. Mag-DGX 500 araw-araw. Bibili sa mga buti.

0: Aban. DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500 araw-araw mabibilis sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
0: DTX 500. Sa mga butika.
2: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla ang Drive Max Coffee.
3: Kape na.
4: Sana lagi.
2: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
5: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Pau-D'Arco capsule. So when I start taking PDA capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
6: Ugaling uminom ng PDA Pau-D'Arco capsule 3 beses sa isang araw.
7: For better life.
8: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
9: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
11: Riding home with good times and the greatest hits.

0: is the Sweet Rockin' Mix Show with DJ Foxy Heather.
1: Okay, let's go.
0: Your all-time favorite hits, the Sweet Rockin' Mix with Foxy Heather.
2: Give it up for the Basket Case. I mean, give it up for the Green Day with Basket Case. Right here on Sweet 97.7. Today's best mix, kinig na. 11:17 is our time. Sweet morning, everyone. Kayo po ay nakikinig sa programang Sweet Rockin' Mix. Ako po si Foxy Heather. Sasamahan kayo hanggang alas 2 ng hapon ngayong araw ng Linggo. Ngayon po ay ika-30 araw para sa buwan ng Agosto taong 2026. Parang kailan lang, no, na naglilista-lista tayo ng ating mga gustong gawin ngayong 2026. At syempre, ilang buwan na lamang mula ngayon ay mag-umpisa na naman tayong maglista-lista, diba, ng mga nais naman natin i-accomplish sa susunod na taon. Kasi nga, dalawang araw mula ngayon ay burn na naman. Parang ilang tulog na lang yan, magugulat ka na lang, 2027 na naman. Well, kumusta po ba kayo sa mga oras na to, mga sweethearts? Kayo ba ay nag-brunch na? Doon sa mga sweethearts natin dyan na kagigising pa lang, well, sana maganda ang inyong mga gising. Diba? At syempre, doon sa mga sweethearts naman natin na sa kanilang mga trabaho ngayon, well, sana kayo po ay ganado sa inyong pagtatrabaho at napapakanta na lang sa mga songs na inyong naririnig. At syempre, kung nais yung maging bahagi ng aking programa, ako po ay live nyo namang napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ng aming official Facebook page, ang Sweet 97.7 FM Santiago City, kung saan na malayang-malaya kayo na mag-comment ang inyong mga dedikasyon, mensahe. Huwag lang po violent reaction. No to negativity po tayo.
0: This is the Sweet Rockin' Mix Show.
2: At syempre, bukas ang aming linya. Maaari nyo kayo text sa aming text line bilang 0936-322-6700. Kapag ganito na tag-ulan, well, ano po ba ang inyong mga naiisip? Medyo nakaka-bad weather naman talaga ang panahon ngayon. Kanina bago ko pumasok dito ay umaambon. Well, hindi ko na alam ngayon kasi nandito ako sa loob ng booth at nakasarang aming Venetian blinds sa labas. Ano man ang panahon ngayon, well, huwag kayong makakaligtan na magdala ng payong. Pwede naman kaya ng kapote. Pwede naman kaya ng bota kung bahain sa inyong mga lugar. Diba yung tipong konting ulan lang ay pinapasok na kayo ng baha? Okay, dapat lang na ingatan ninyo ang inyong mga kalusugan kasi napakaraming mga sakit ang uso. 'Di ba kapag ganitong tag-ulan, hindi lang fashion ang nagtitrend. Kapag ganitong iba ang buwan at panahon. Pag ganitong tag-ulan, uso ang well, pasintabi naman ano, din sa mga kumakain, 'di ba? Uso ang dengue, 'di ba? Pag tag-ulan, uso rin ang leptospirosis. Okay, ito yung mga sakit na nakukuha natin kapag tayo ay lumusong sa baha. Well, mapalad tayo dito sa parting Santiago City, ano, na I think mangilan

0: o maglinis ng mga bagay-bagay na nabasa ng baha. Okay? At syempre kung meron kang mga, alam mo na, yung meron kang slight na mga sugat, again, pasintabi dun sa mga kumakain. Pwede naman kaya kahit ano na galos, ano, dapat natakpan mo yan ng mga waterproof na bandage bago lumusong, ano. Mas madaling makapasok ang bakterya kasi kung meron kang mga galos. Diba, sweetheart? At syempre, iwasan din na lumusong kung may ibang paraan naman, kung meron ka na ibang dadaanan na hindi ka kailangan ano, maperwisyo ng baha. Eh doon ka dumaan, di ba? Huwag kang mag-swimming. Di ba? Masayang tingnan yung mga sa mga videos sa TikTok, FB, kasi natural naman sa ating mga Pinoy ang pagiging masayahin, ano, kahit na tayo ay may mga problema katulad ng problema na dulot ng baha. Pero syempre, dapat be mindful din na kapag may baha at nag-swimming ka, parang sinalubong mo na iba't ibang klase ng sakit na delikado, especially kung ikaw ay may sensitive skin. Diba? At yun nga, yung leptospirosis na sakit na talaga namang nakakatakot pag ganitong tag-ulan. At syempre, huwag kang naglalakad, sweetheart, na ikaw ay nakapaa, no? Bukod sa leptospirosis, ano, may panganib din ng sugat at iba pang infection mula sa mga bagay na nakalubog sa baha. Diba? At ugaliin natin na kapag tayo ay na-expose sa baha o tayo ay nalublob, nalublob talaga, o kaya lumusong, agad po tayong manigo. Ano? Maligo tayo at hugasan ng yung sabon na nakakapagtanggal ng bakterya, kung ano yung prefer mo.
1: Okay, let's go.
0: Hugasan ng yung mga balat. Gamit ang malinis na tubig, syempre, at ng sabon. At kung may time, no, labahan din ang mga damit at linisin ang mga boots na iyong nagamit. At footwear na ginamit o kung yung ano man yung mga bagay na nalublob din sa baha. Okay? At importante na magtanong agad, okay, sa botika kung ano yung mga over-the-counter medicine na pwede mo nang inumin kahit wala pa yung sakit na leptospirosis. So yan mga sweetheart, ha, yung mga sweetheart natin dyan na nababaha ang kanilang area, sana meron po tayong napulot ngayon sa aking mga nabanggit.

0: This is the Sweet Rockin' Mix Show with DJ Foxy Heather.
1: Okay, let's go.
0: Your all-time favorite hits. The Sweet Rockin' Mix with Foxy Heather.
2: Ask requested of our text lines here, 936-322-6700. Well, that was the Black Hearts with a song called I Love Rock and Roll. And that song goes out kay Annalisa na nag-request ng song na yan. Sila daw ay nakikinig dyan sa may bandang Baptista. Well, hello po sa inyo dyan, sa mga taga-Baptista. I just hope you're having a great time listening to every music that I play here. And of course, kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Sweet Rockin' Mix. Ako pa rin po si Foxy Heather. Sasamahan kayo hanggang alas 2 ng hapon ngayong araw ng Linggo. Well, kamusta ba kayo mga sweethearts? Hanggang alas 12 lamang ang aking live. Kaya naman kung kayo ay nakatambay rin lamang sa inyong mga FB account at kasalukuyang dumudot-dot ng inyong mga cellphone, well, hanapin po kami. I-type sa inyong search box ang Sweet 97.7 FM Santiago City. At syempre, huwag kaming kaligtaan na i-like and follow. And of course, right now I'm saying hello and sweet morning and sweet afternoon pa rin sa mga sweethearts natin na nagpadala ng kanilang mga mensahe dito sa ating comment section. And sabi dito ni Giancarlo D. Peralta, good morning DJ Foxy, watching from Jones, Isabela. Well, hello po sa inyo sa mga taga Jones, Isabela. Special mention to you, Giancarlo D. Peralta, and to all the members of the Peralta family. Sa mga nakikinig dyan sa may Jones. Well, kumusta po ba ang panahon dyan? Dyan ba ay maulan o maaraw? And of course, from Novi A. Mina, sabi dito, DJ, kindly play White Horse by Taylor Swift for my son, Rye. Well, sure thing, that will be my next song to play. Ma'am Novi A. Mina. And of course, hello kay Rye.
0: DJ Foxy Heather.
2: And of course, mga kaibigan natin dyan sa Watson Robinson, yung mga nagagandahan nilang mga beauty consultant and of course, sa kanilang manager na si Ma'am Novi A. Mina. Well, kumusta ba ang benta ninyo ngayon? Kayo ba ay nakaka-hit ng quota dun sa mga nakatalaga sa kani-kanilang mga section dyan? Aba, dapat sasamahan nyo ng giliw kapag kayo ay nakikipag-usap sa inyong mga kliyente. Diba? Huwag nyo susukuan ang kanilang mga tanong. Kahit paulit-ulit ang mga tanong, sasagutin pa rin natin, di ba? And of course, dapat ma-PR tayo. Nang sa ganoon, makabenta tayo, di ba? Di tayo ma-zero. And of course, I'm saying hello and sweet morning or sweet afternoon rather sa mga sweethearts natin na nakikinig sa kani-kanilang mga sasakyan ngayon. Well, saan po ba ang punta ninyo? Saan ba ang larga? Saan ang pamamasyal? Diba, samantalahin ninyo yan kasi bukas may pasok na naman. At syempre, hindi nyo pwede idahilan sa inyong mga pinapasukan na kaya kayo na late ay dahil kayo ay pagod o puyat. Diba? Kasi ang araw ng Linggo at syempre mga weekends na tinatawag ano, yung Saturday and Sunday ay nilalaan talaga natin supposed to be sa ating pagpapahinga. Diba? Kaya walang dahilan para hindi makapasok bukas o hindi pumasok ng maaga. Diba? Gawin nating lifestyle ang pagpasok ng maaga. Diba? Ipakita natin na mahalaga ang oras ng ating pinapasukan at mahalaga ang oras din natin ano. Kasi makikita sa isang tao kung disiplinado rin yung isang tao base sa oras, 'di ba? Kung anong oras siya pumapasok. Lalo na kung halimbawa dapat ang oras ng pasok ay 8 to 5 p.m. dapat 8 nandun na.
1: Okay,
2: para hindi rin mabawasan ang mga sweldo natin sa ating mga late. Diba? Or sa ating tardiness. Anyways, I'm saying hello and a sweet morning din sa mga sweetheart naman natin na nakikinig sa kani-kanilang mga bahay-bahay ngayon, yung mga basing-basin na naghahain. Kasi nga, maya-maya lamang ay pananghalian na. Well, ano po ba ang ating mga niluluto sa ngayon? Ano ba yung ating mga specialty? Diba? Lalo na, syempre, kapag ganitong linggo lang tayo nakukumpleto sa ating mga bahay-bahay, dapat lang na sasarapan natin yung ating mga luto. Diba? Para gugustuhin nila na hindi na umalis ng bahay, hindi na kumain sa labas. Diba? Kumain na lang sa, ano, sa kanilang mga bahay-bahay. Katulad ni Ma'am Novi Amina, masarap magluto yan. Lagi akong kumakain sa kanila. At mamaya nga, tutuloy na naman ako sa kanila kasi nag-imbita na naman siya. So alam mo naman tayo, basta available tayo. Diba? Tsaka libre. Hindi tayo mawawala. Anyways, I'm saying hello and sweet morning. Okay, sa pinapabati rin pala ni Ma'am Novi Amina kanina. Nasaan na nga ba yun? Kanyang pinadala via text. Okay, so ito hahanapin ko na. Okay, pabati din daw kanila Ate Tere, kay Kuya Abe at Kuya M na nandyan ngayon. I hope nakikinig sila at pagbatiyan mula kay Ma'am Novi Amina. Well, as promised, a while ago, here's Taylor Swift with White Horse, and this one goes out to Rai Mina from your mom, Novi Amina.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD Marketing 2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DTX 500.
2: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, si Stadibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalula.
3: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, itwary aid or death benefits ng members.
4: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
5: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
6: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: The 80s and more. Wake me up before you go. If it's 80s you want, it's 80s you'll get. We built this station just for you. Nothing really matters. Yeah, nothing really matters other than the best classic hits from the 80s and more.
4: This is Sweet Rockin' Mix with DJ Foxy Heather
5: on Sweet 97.7. Today's best mix.

0: That was Richard Marx with a song called Hazard. The song brought to us by Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Well, you know, this track came out in 1992. And what makes it stand out is the storytelling. It's told from the point of view of a man accused of killing a woman named Mary. Pero hanggang ngayon, no one really knows what happened. Richard Marx never confirmed the truth. He wanted listeners to decide for themselves. Kaya ang daming theories tuloy up to this day ang naglalabasan. But fun fact is, Hazard is a real town in Nebraska. Richard chose the name simply because it sounded perfect for the song's mood. And grabe, no? It became one of his most requested songs ever. Na pumasok pa sa top 10 worldwide and number 1 pa sa adult contemporary chart. So habang napapaisip ka sa mystery ng song na ito, sabayan mo na rin ng pagsubo. Kasi nga, oras na naman ang pananghalian. Again, that was Richard Marx with a song called Hazard. A song brought to us by Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: This is the Sweet Rockin' Mix Show with DJ Foxy Heather.
2: Okay, let's go.
1: Your all-time favorite hits. The Sweet Rockin' Mix with Foxy Heather.
0: Kapiling niyo pa rin po ako. My name is Foxy Heather. And of course, kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Sweet Rockin' Mix, kung saan ninyo napapakinggan ang inyong mga paboritong rock songs and new wave songs all the way hanggang alas 2 ng hapon. 12:19 na po ang ating oras. Well, oras na naman ang pananghalian. Ano po ba ang ating mga pinagsasaluhan na masasarap na po tayo ngayon, sweethearts? Kayo ba ay kumain sa labas? Sinamantala ang day off ng mga family members ninyo. Kaya kesa magluto, minabuti nyo na lang na kumain sa inyong mga paboritong restaurant o di naman karinderya. Well, maganda din yan, ano, from time to time na gawin. Yung lumabas-labas naman at mag-date, di ba? Para makasagap kayo ng mga bagong chismis. Biro lang, chismis pa lang habol, ano, kaya lumabas. Anyways, I'm saying hello and happy lunchtime sa mga sweethearts natin na kasalukuyan na kumakain ngayon. Yung mga malalim ang iniisip na hindi na nalalasahan ang kanilang kinakain. I know, bukas pang araw ng sweldo, no? Kaya pa ba? Kaya pa ba na isang araw i-stretch ang inyong mga budget? Diba? Dapat bukas mas maging wise tayo, mga sweethearts. Okay, kapag ka-receive ng ating mga sweldo, dapat meron na tayo mga pinamili na mga sobre. Tapos yung mga sobre na yon, pangalanan na natin kung saan natin ilalaan ang ating mga sweldo, di ba? Meron yung dapat nakalagay na sa sobre yung bills. Meron naman yung nakalagay na sa sobre ang savings. Meron naman yung nakalagay sa sobre ang wants. At syempre, kung ano-ano pa na inyong mga buwan-buwan na binabayaran o pinaglalaanan, di ba? Nang sa ganoon, hindi kayo natutulala tulad ngayon. Na kumakain kayo natutulala at iniisip, kung saan ba napunta yung sweldo nyo nung pinsenas? Bakit hindi umabot ng hanggang bukas? Biro lang. I'm sure excited yung iba dyan sa parating na bukas, ano, kasi nga araw ng sweldo. Pero syempre, dapat na yung present muna, yung moment muna ngayon ang inyong pinagkakaabalahan na iplano kung paano nyo pa uubusin yung kalahating araw. Kayo ba ay magkukulong sa inyong mga kwarto? Ipapahinga

Uno, kasi nga, syempre, tatanggihan ba naman natin ang pinagkakakitaan natin o pinagkukunan natin ng, ng income? Di ba, syempre, hindi? Di ba, blessing yan? Dapat hindi natin tanggihan. Ando naman sa mga walang pasok bukas, hayan. Siya, sige, pagdesisyonan nyo kung saan nyo ilalaan ang inyong kinabukasan, kung kayo ba ay maglalagay sa loob ng bahay o lalarga. Anyways, someone would like to hear a song from The Cutting Crew with a song called I Just Died in Your Arms. And this one goes out daw kay Melanie from Melchor.

0: kalaban.
1: Sweet 97.7
2: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swab niya na.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
10: Sakto. Para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Paano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
10: Ang dami naman yan, nakakalula.
9: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
10: Grabe pala ang Disadeco.
9: Oo han, kaya sulit at swerte ito talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
10: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
11: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
12: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
13: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
14: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh, kaso, mukhang kapos ang kapital.
13: E di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
14: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
13: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
14: Ay, e paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
13: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
14: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
13: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
15: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.

0: napakahabang run noong panahon na yon. Panahon ko yon. At kahit napakalakas ng airplane nito, hindi ito nag-chart sa Billboard Hot 100 dahil hindi ito nilabas bilang commercial single sa US. At yung music video, kung kayo ay hilig pa rin na pinapanood ito, makikita nyong may mga eksenang nagpapakita ng tension sa loob ng banda, kaya parang mas naging authentic at emotional ang dating ng buong story. Kaya naman hanggang ngayon, Don't Speak remains no doubt signature song at isa sa mga pinaka-iconic na breakup songs ng 1990s. Kaya ikaw, sweetheart, ha, kung may taong dumating sa buhay mo na dati mong kausap araw-araw, tapos dumating yung araw na wala na kayong kailangang sabihin sa isa't isa, well, don't speak na nga lang talaga. Well, kayo pa rin po ay nakikinig sa Sweet Rock and Mix, kung saan pinapanatili natin ang mga memories ay buhay na buhay. One classic song at a time.
1: This is the Sweet Rockin' Mix Show with DJ Foxy Heather.
2: Okay, let's go.
1: Your all-time favorite hits, the Sweet Rockin' Mix with Foxy Heather.
0: At syempre, ako pa rin po si Foxy Heather. Kasama nyo hanggang alas dos ng hapon para sa inyong mga paboritong new wave songs and rock songs. 1:29 na po ang ating oras. Hanggang alas dos lang tayo magkakasama-sama, mga sweethearts. Kaya naman na samantalahin natin pare-pareho ang nalalabing 31 minuto. O diba, napakakata? Kasi Agosto pa rin naman, buwan pa rin naman ng wika. Kung kayo may nice na marinig ng mga paborito nyong rock songs and new wave songs, ang aming text line ay 0936-322-6700 para siyempre sa inyong mga dedikasyon din, pagbati at mensahe sa mga sweethearts natin na nag-celebrate ng kanilang kaarawan ngayon, August 30. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Well, ano po ba ang espesyal na handa nyo ngayong araw na to? Kayo ba ay yung tipo ng may kaarawan na gusto, imbitado lahat? Imbitado lahat ng mga mahal nyo sa buhay? O kayo yung tipong gusto nyo na lang ng alone time? Diba? At syempre, huwag kakaligtaan din ano, na magsimba at magpasalamat sa panibagong buhay na regalo sa inyo ng buong may kapal, especially sa mga nagpa-birthday. And kung hindi pa kayo nakasimba or nakasamba, well, I'm pretty sure meron namang mga oras ng or schedule ng simba or samba sa inyong mga kinapapanigan na relihiyon. Or kinaaniban rather, ayan. Mas lalong kumata. I'm saying hello and sweet afternoon sa mga sweethearts natin na kasalukuyang nagli-late lunch sa mga oras na to.
1: This is the Sweet Rockin' Mix Show.
0: At syempre, hello din sa mga sweethearts natin na nakabalik na sa kanika-nila mga pinapasukan na trabaho. Yung mga sweethearts natin dyan na busy-busy rin na nagmamaneho. Yung mga sweethearts natin na tricycle drivers, jeepney drivers, bus drivers, isama na rin yung kanilang mga pasahero na nagmumuni-muni sa mga oras na to. Kasi may mga naaalala sa mga songs na napiplay natin. Bakit hindi, di ba? Ay, Sweet Rock and Mix ay soundtrack din ng inyong mga buhay. Di ba? Mga buhay-buhay. Anyways, 1:32 po ang ating oras. Pansamantala muna natin bibigyan ng daan ang mga patalastas mula sa ating mga advertisers. At magbabalik pa tayo sa mga marami pang mga paborito yung rock songs and new wave songs makalipas lamang ng paalaala. Stay tuned!
3: Ako po si Peter Jan Francisco, 30 taong gulang, nag-aaral po sa Paradigm College of Science and Technology. Nung subukan ko pong uminom ng Doclimilscope ay gumanda po ang aking pakiramdam, nawawala po yung pagsakit ng aking ulo. Kaya ini-encourage ko po na kayo ay subukan nyo rin po ang Doclimilscope dahil para sa akin ito po ay nakakabuti sa ating kalusugan.
2: Sa Bibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong likod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad na ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang itutuon naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalapnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila baka tumatas ang blood pressure. Lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200. At hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad. Mag-subset agad ang dugo niya. Pinunong ng Losartan, bababa agad ang dugo niya. Kasi hindi, matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, bigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin, ha? Blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuni ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano do, kung mag-cleansing ako, pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabihin si totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan muli ng basura. Eh di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya na sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit na mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, kumuto ka ugat, kumato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahigh blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na high blood sa malunggay? Meron bang na high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madulas yan. Pang fiber yan, pang linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainitin ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw, ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag-minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng Easy Out. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cawayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po ninyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic. Clinic Alderete Medical Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang likod, Dr. Limersonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
4: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lim Wilsonyo. Hanggang sa muli.
6: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang,
8: Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion.
7: Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kamping at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok 6, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our Branch 1, Number 15, Burgos Street, Corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Amang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.

0: 톡톡 갈라반 Sweet 97.7.
1: Ako po si Danny Miranda, isang brand head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
2: Wow!
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
5: Disadeco?
4: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
5: Wow, ano namang meron dyan?
4: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
5: Oh, swabe yan ah.
4: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
5: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
4: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
5: Paano mo naman nasabi?
4: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
5: Ang dami naman yan, nakakalula.
4: Malulula ka talagahan. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons, and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
5: Grabe pala ang Disadeco.
4: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid o death benefits ng members.
5: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
6: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
7: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
8: Fiber first!
9: Fiber first?
8: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
10: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center, your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And okay, non-surgical facelifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Sleeping Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
1: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bili sa mga butika.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.

0: Magandang hapon mga street arts. Oras po natin 2:30 na. And that time check is brought to you by MX3. Tunay, natural at original.
1: DJX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DJX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DJX 500, araw-araw sa mga DJX 500.
2: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500 sa mga butika.
3: Skiko Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing.
4: Services offered: facial classics, anti-aging treatment, Botox, micro-Botox, sclerotherapy, Rex, fillers, plasma lifting, non-surgical hair restoration therapy, cosmetic surgery procedures, and non-surgical services. Facials, IV nutrient drips, intensive underarm whitening, pink intimate whitening, organic 5-step bleach, organic chemical peel, diode laser hair removal, fractional laser, and the old laser, Lifterra, face and body contouring, RF lipocavi, mesolipo, buttocks contouring, skin boosters, and PRV stem cell therapy.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center is at the second floor of the Philippine Business Bank, Cedar Road Center East, Santiago City, and is open from Monday to Saturday from 10 a.m. to 7 p.m. For inquiries, call and text 0917-574-1876 or 0956-924-9298 and landline number 078-305-6607 or follow us at Facebook at Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center and Instagram at skin_gold_aesthetics.
2: Skin Gold Aesthetic and Cosmetic Surgery Center, your beauty is beyond amazing.
5: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Eyelift skin type, meso RF or meso lipo. And Ulti non-surgical facelifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876.
2: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
6: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center.
7: Ayan na! Dumating na sila! Ma!
8: Ha? Dumating na ang alin, Mare? Nakakatakot naman yan!
7: Dumating na ang mga bayarin namin, Mare! Scary sa laki! Tapos may kailangan din akong bayaran na utang! Ay, nako!
8: Mare, huwag ka nang matakot! Kapag kulang ang budget, sa jewelry loan ng FicoBank kalumapit! Alam mo bang sulit ang pagsasangla ng alahas dito? Dahil mataas ang kanilang appraisal sa alahas at napakababa pa ng interest!
7: Naku, Mare! Hindi kaya kahindik-hindik naman na charges ang ikakaltas nila sa perang pinagsanglaan ko?
8: Very wrong ka dyan, Mare! Dahil wala silang ikinakaltas na service charge at hidden charges. Kaya check na solve ang problema mo.
7: Wow! Problem solved nga talaga, Mare! Oh, siya! Magbibihis na ako at magsasangla na ako ng alahas sa FicoBank!
9: Sa jewelry loan ng FicoBank, lamang ka! Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FicoBank sa inyong lugar. FicoBank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
11: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
12: Umiinom na po ng rice coffee.
11: Say na naman taon na.
12: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
11: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
12: Apo.
11: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung dana ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
12: Yung pagbabawas.
11: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dana ang bench pa, isang araw.
12: Tama.
11: Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
1: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
0: Ilang taon po kayo?
1: 44 na po.
0: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
1: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumawa po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintay ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
0: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
1: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
0: Bionic Capsule?
1: Opo.
0: Okay, ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
1: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
0: Okay, salamat, ma'am, ha.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansimpapawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Magandang araw, mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lagdikit ito niya tama din ha? Cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag din na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin nyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano? 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo, ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kal kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mong mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, meron po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. pag-combine nyo at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay ng loko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na umulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka ang sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron yung capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa isinyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klase yung sakit, ang pinakamaganda unahin mo, ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom na mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awanti opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o, natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bayunik, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po nirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon, thank you po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin ha, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonia.
2: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
4: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
4: DTX 500. Bibili sa mga butika.
6: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
7: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Here we go. It's another hour of today's best mix.
9: 97.7. I feel good. Sweet. 97.7.
10: This song is brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso.

0: It is now 3:30 in the afternoon. Time brought to you by Pau de Arco. Walang aw sa Pau.
1: Sa mga sandaling nagpapanggap tayo at naglalakbay na parang may maskara, ano nga ba ang totoong anyo ng ating pagsamba sa Diyos? Iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila. Ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Matthew 15 verses 8 to 9. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
2: Here we go. It's another hour of today's best.

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
3: Saan ka pa pupunta?
2: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
3: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
2: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
3: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
2: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
3: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
2: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
4: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX3 ko.
5: Isa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX3 ko.
6: I am 24 years old, and ito ang aking kwento.
7: Mga kwento ng pag-asa.
8: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa 2-8, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
9: Kailangan na ako next year.
10: Feeling ko 55 years old lang ako dahil nawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
7: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
11: Nagpagal daw tayo aming kaiyak sa pugo. Doon sa DM, kakabsat ko nga, dadyay Cebu. Kablawang kayo matapo, di nagpagal daw tayo amin, siili tayo nga pugo. Siya ni Daphne Bandairing, 55 years old. May isa nga na, apuinti ti barangay, Tabora proper, Pugu La Union. Dahil ito yung istorya, si MXT. Na siya at matapo, ti pinagbiag ni dito'y Pugu La Union. Kaya ni madagi ko mga pamilya ako si pagkabisya sa ako ko lagi may tak na ako hindi si barangay treasurer di si akmat ako nga arami di report ni si papers ako kaya hindi man di report me kaya nagdumapay ako nga trabaho dito yung barangay ni so mati pagkabisya akmat ako ato yung pandemya nga tempo sa ako narigas ako sa barangay apuinti. Tumpultulong kami mo agay dagito'y tattao ti barangay ni. Dagito'y protocols ti barangay na ipasurot ti gobyerno tayo apo nga ag-usar ti fish mask, fish shell. Dagito'y halos inal daw kami apo nga adagay barangay hul. Agbambantay apo. Then agagay dagito'y tattao dito'y barangay. Narigat mo apo nga dito'y balay. Dudwa kami lang ganin dito'y balay ni tagi anak ko na panagtrabaho. Hamo nga makaawid. Sa dati daro'n pandemya nga napasamak pata. So nga handa mo kaya't na pabakasyonan. So nga, si kami lang dito'y balay ni na mabati. Kimilakay ko. Ano nga mulatan ati iyumi si anak mi na hanga makasangkot. Nag-worry at mataas para ma-ibisan si worry apo kut ang kararag tayo kun sumuro tayo apo no anyaman sa protocols nga ited si gobyerno tayo pamamaraan si guidelines kata si pandemya so nga ang kararag tayo sa baring malpas dato na makasama si pandemya kun makatulong tayo mat si sabali nga tao. Ada may isa nga kailiyak dito rin na in-spread out na nga makatulong ato yung MX3 ipada na nga tao padasit kano. Ito nga pinadas kumot na inanatata ito mo tiyos o sarik na inaldaw nga inuman. Siyempre mo mailahan tayo nga maano ako nga. No maminsan adati sakitin tayo tibagpagi tayo sa medyo bumakit mo tiyo tao. Gaputa na nga ito gamin ako ti BP. Ito nga ko na nakanyak pa dato sa shock na nakainumak si MX3. So, medyo na tapada kami mo at nga ang high blood na lumog. At binilaw ko ganun ito na nga may medyo bumasit si Bagim kung na first di pinag-usar ko sa MX3 padasan sa mayat ata sa iso si inumo kung ano so inaldaw nga para high blood maintenance yung mabang-bang arang ka nga nung uminom ka sa MX3 makatulong sa ri-ri na kung ano nabayag ako mininom sa MX3 kut kayo apo padasin nyo mo na uminom ta makatulong ato apo si salunat nyo hindi damdam mo nga uminom ang MX3 bigat sin mga liig malam data ngam hindi medyo manabaw bawasan si sakitin di bagbagit medyo na mga aron na minsan laangan si may sangal daw bigat laangan si pinanginom ko medyo pangisa, marinak si Bagit Kurt sumaysaya at noong minumak sa MX3.
3: Umininom makmat idi ti MX3 coffee ng at adulto yung inainom ko nga MX3 capsule. Idi ko kakalayo na ka makaturturog kakalayo na makuyat at dahil no makainom ang MX3 medyo pumiksa. Nakatulong kanyak sa MX3 kin exercise ako nga inaldaw. Inspiration ko tinangtod di piksa kanya si MX3 capsule ko sa anak ko. That means may sa si anak ko sa asiti apo napubri kami lang nakapalpas ko na si panag-eskwela na si nakatrabaho nga dagos. Pagyaman na si Adu sa MX3. Nakatulong sa MX3 si salon at ko sin exercise kin healthy diet. Ang MX3 maitulad ko sa isang bituin na nagbibigay ning sa buhay ko. Pag-asa, nagbibigay sigla. Siya ni Daphne Banderil, Ilocano. Dahito ito yung istorya si MX3.
0: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
9: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
0: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
9: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na
0: ako. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
9: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
0: Okay ba?
9: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
0: Yung rice coffee.
9: Masarap.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: 97.7 Drive. The radio scan stops here for the hits. 97.7

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And okay, non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Century East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
8: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
7: 24 po.
8: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
7: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nang sabi niyo po sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
8: Oo.
7: So po, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
8: Oo.
7: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape. Yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: DJX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DJX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. At DJX 500, araw-araw, sa mga DJX 500.
10: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
9: DTX 500, sa mga butika.

0: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sir Andoy Donovan, taga-saan po kayo?
3: Taga-aginasan, sa Rubis Quirino po.
2: Dok. Ano ang dating naramdaman niyo bang kumunta sa Bay Unit?
3: Dating po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, palipad-lipad yung sakit, tapos dito sa tiyan ko, dito sa tiyan ng balita, kinsa, mahihirapan ako huminga pa gano'n.
2: Magdami.
3: Oo.
2: So anong ginamit mong gamot ng Bay Unit nung hindi ka makadungi?
3: Bakit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
2: So hindi talaga luwakas yung bato mo?
3: Hindi pa nung yun ang gamit po.
2: So anong ginawa mo?
3: Pumunta ako sa Bay Unit, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock lembuen.
2: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
3: Pero ginhawa sa katawan ko.
2: Natanggal yung bato mo, nakita mo gaano karami?
3: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
2: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
3: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bay Unit Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
2: So yun po mga kababayan, narinig niyo po ang testimony ng ating pasyente natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nagsaksi sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bay Unit Alternative Health Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Maraming salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.
4: Ang dami na nating iniintindi araw-araw, pero ang pinakagusto ko...
5: Alam ko, yung mga simpleng sandali na magkasama tayo, kape sa umaga, kwentuhan, at tawanan.
4: Kapag may coffee date tayo, parang bumabalik lahat ng alaala kung paano tayo nagsimula.
5: Basta may Drybox Coffee.
4: At tayong dalawa.
6: Drybox Coffee. Dapat sabay.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla ang Drive Max Coffee.
9: Kape na.
4: Sana lagi.
8: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
10: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
11: Disadeco?
10: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
11: Wow, ano namang meron dyan?
10: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
11: Oh, swab yan ah.
10: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
11: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
10: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
11: Paano mo naman nasabi?
10: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
11: Ang dami naman yan, nakakalula.
10: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
11: Grabe pala ang Disadeco.
10: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
11: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
12: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
13: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.

0: ang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kamping at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan, at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok 6, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng lumpir amad, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon po akong isang sasin ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: laban.
1: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, Android Max Coffee.
4: Kape na.
5: Sana lagi.
3: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Mercedes, mag GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Check our time. It is now exactly 6:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
5: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
6: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
7: I am 24 years old.
8: Ito ang aking
9: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
10: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang katuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
11: Hindi na ako next year.
12: Feeling ko 55 years old na ako dahil nawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
9: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
13: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilis ng isang box muna ng MX3 plane. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Niinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plane. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangasin yung sikmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko matiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sinubukan ng karayom. Saka po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy po ang MX3 Plain at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plain sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee, at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya. Try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement. Napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC Family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC. Win!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: DTX 500! Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500! Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500! Araw-araw, mabibili sa mga butik. DTX 500!
4: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500, bili sa mga butika.

0: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: 71 taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
1: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
2: Apo.
1: Tapos tanganin. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, dana ka sa pangangatawan mo. Pagtulog mo, ice cream.
2: Yung pagbabawas.
1: Ice cream, Kuya Boy. Kung saan, dana ang bench pa. Isang araw. Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: DTX 500, irregular na regla, o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Si Irma Limbawan Oliverio, para sa Bionic Alternative Healthcare.
6: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong merong nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ay ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
5: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
7: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swab yan ah.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
9: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
8: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Hello, checker time. It's 7:30.
1: DJX 500.
2: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking Leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasan.

0: dalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
1: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
2: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa kabila ng ingay at kalituhan sa mundo, sa gitna ng mga panahon ng kawalan ng katiyakan, sabi niya,
4: "Be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world."
5: Psalms 46:10. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
6: DTX 500.
7: Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan.
6: Dapat
7: meron kang panglaman.
6: DTX 500.
7: DTX 500 sa umaga.
6: Panghali at gabi.
7: DTX 500.
6: Ang protection mo
7: sa kalusugan.
6: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
6: DTX 500.
9: Bibili sa mga butika.
10: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Among Bells Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our Branch 1, Number 15, Burgos Street, Corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Pinili sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
2: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV, my power cells herbal capsule ka.
6: Ano mang POV, my power cells herbal capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power cells herbal capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
10: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
11: Pancho, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, hindi ko tatay.
12: 4 na araw bago po kayo magbuwas.
11: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
12: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
11: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
12: Okay ba?
11: Kung minsan pagkagama, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
12: Yung rice coffee.
11: Masarap.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.
14: The following tune is brought to you by Pau de Arco. Walang aw sa Pau.

0: always ka bang pagod?
1: At stress araw-araw?
0: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
2: Mag-DTX 500
0: upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
2: at ang stress maiwasan.
0: Mag-DTX 500 araw-araw.
2: Mabibilis sa mga butik.
0: DTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
0: DTX 500.
2: Mabibilis sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
6: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
7: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
8: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
9: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
10: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
11: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Win!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500!
2: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nangihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. GTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500!
3: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: GTX 500! DTX 500.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.
7: This song is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.

0: kakain mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Easy Blast Out. Ionic Herbal Capsule 6-in-1. Siree Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Health Care Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapan nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating

mano. Kaya nga sabi natin, Sir Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatawag natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatawag natin na hypertension. Napakarami, hindi ba matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mo, doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasi nung alingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta, ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila. Baka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagay. Ang delikado, pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad, sumagsabset agad ang dugo niya. Pinuman ng Lucerta, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom mo yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water, at saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Ay, nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuniko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-highblood? Magkaka-highblood ka, sabi ko ito to. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Ay di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako nung tatanungin nyo, para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible eh, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag manggang masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa liig, sa ating bato, pumuto ka ugat, kumato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabangis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi nyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinain mo malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron ba kayong overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi,

0: Initin ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, mahayag ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng bionic capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan kay maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambaco Palinki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung sideboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin, sir, ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tinatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tinatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, M48, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
2: Kape.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: GTX 500 Health Alert! Kasama si Doc June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. Siyempre pa mga kaibigan, sa araw na ito, isang kababayan ang po natin ang napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ang ating mapapakinggan. Kaya bago tayo patuloy sa ating programa, pakinggan muna natin ang isang kababayan natin na napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
5: Si Mabinig ang sagabungag ng Marabulig 1, Purok 3, Cavayan City, Isabela. Simula po nung narinig ko ang DTX 500 sa radyo, sinubukan ko po ang bumili at nag-take po nito at napasarap po ang tulog ko. Nawala rin po yung pagtaas ng dugo ko. Sa inyo pong mga kaibigan at mga kakilala, subukan nyo rin po ang mag-take ng DTX 500 at siguro rado pong makakatulong ito sa inyo.
4: Sumarap na ang tulog at nag-normalize ang blood pressure dahil sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ang superior antioxidant. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan na matagal nang may mataas na blood pressure, hirap makatulog sa gabi, mag DTX 500 Herbal Capsule. Dahil nga po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa ating mga selula. Kaya sasarap talaga ang iyong tulog. At ang kagandahan, pinapalakas pa ang mga selula sa puso at tinatanggal ang mga bara-bara sa daanan ng dugo. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
3: DTX 500, ulang pangkain mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
4: DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
3: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: Mighty C, ang alkaline na vitamin C, available na rin po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar at lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na minsan nauubusan ang mga pharmacy na inyong pinupuntahan. Pasensya mga kaibigan dahil napakarami kasi ang napasaya at natulungan ito kaya minsan nagkakaubusan. Ang tamang pag-inom mga kaibigan ha, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung meron ka ng mga maintenance at nararamdaman pa rin ang mga sintomas at gusto mong sabayan ng superior antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lagyan lang ng pagitan ng isang oras para makasigurado na ang magandang epekto sa katawan ay makukuha mo sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. At syempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, pagising sa umaga gustong mapainit ang katawan, kung ako sa'yo, dito ka na sa kape na mayaman sa antioxidant, kape na mayaman sa vitamins at minerals, kape na mayaman sa fiber kaya nililinis ang gastrointestinal area, nililinis ang ating system. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, Clinica DTX Coffee Mix mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
7: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
6: 24 po.
7: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
6: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
7: Oo.
6: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
7: Oo.
6: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na ito sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung efekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee for

magandang morning po sa inyong lahat. Welcome to my program, The Wake Up Call. This is your DJ on board, DJ Barry. Keeping you company till the hour of 10. And it's around 6:26. Hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga po ng Lunes. Today is August 31. Ngayon nga po ay katapusan. Katapusan ng August. Ang Ghost Month na tinatawag natin ay matatapos na! Ayan, talaga naman eh. No? And today is the last day, katapusan nga. And tomorrow po ay bare months na po natin. Grabe. Biruin mo yon, September na! It's September na. Okay, again, happy Monday, everybody. Happy ang Monday dahil walang pasok. Walang pasok ang mga estudyante, walang pasok ang mga nagtatrabaho. Yung ibang nagtatrabaho dyan eh. Meron din katulad namin. Hello po sa inyo, good morning. Sa atin lang ang magandang morning. Eme lang. Mas maganda yung morning nila kasi hindi nila kailangan gumising ng maaga. Hindi nila kailangan pumasok. Kasi nga, holiday. It's National Heroes Day, August 31. May 31 palang August. Haba-haba naman ang August na ito. Okay, for those who want to send their messages and their greetings, bukas pang ating tanggapan, 09363226700. Again, 09363226700. Pwede rin po mag-message sa aking page, DJ Barry po. Hanapin nyo lamang sa inyong mga Facebook account. Yes, napakadali lamang hanapin ng aking page. Sobrang dali lang yan. Baka magkamali pa kayo ng spelling. Ha? Hindi yung very good, ha? Hindi yung ganon. Yung berry ng strawberry, yun po yung spelling po niya, ha? Good morning po sa inyo lahat, sa lahat din ng ano, nagluluto dyan, sa lahat din ng tawag dito, natutulog pa kasi nga naman, alas 6 pa lang. 6:28 pa lang ng umaga, eh sino ba namang magpapakabayanin gumising ng maagang maaga kung wala namang gagawin, di ba? Okay na yan. O, itulog mo. Pahinga mo nang ipahinga. Pero alam nyo ba mga sweethearts, ano? Kapag tayo po ay sobra rin sa pahinga, hindi na rin siya pahinga. Totoo yan. Kasi parang nakakapagod din, ganun. Hindi pwedeng pagpahinga ka na lang ng dire-diretso. Araw-araw, lagi ka na lang nakapahinga. Hindi ka rin napapahinga. Akala mo lang yun, pero hindi ho. O, yung katawan po natin, kailangan din talagang gumalaw-galaw. Kaya gumalaw-galaw ka na dyan, mag-exercise, mag-inat-inat ng iyong buto, syempre, ng iyong mga body parts. Mag-stretching ka. Kailangan ng katawan natin ng, tawag dito, healthy. Healthy na activities. Kasi yung paghiga-higa po natin, hindi yun healthy. Kahit ako guilty sa bagay na yun. Good morning po sa lahat ng nag-exercise ngayong umaga, sa lahat ng nagpapapawis dyan. Hello po sa inyo. I have a healthy body. Kailangan ng ating katawan niyan. Kesa mas kailangan siya. Charing lang. Again, good morning everyone. It's already 6:30 in the morning and this time check was brought to us by Bionic Herbal Coffee. I'll be back again. This is your DJ on board, DJ Barry.

0: I'm Renessa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay mahalaga.
4: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
6: Gusto niyo bang

0: Diabetes, mag-DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Wakey, wakey. Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
3: On the wake-up call.
4: I wanna hate you, cause I still love you, and it's weighing on my chest. We keep up.

0: Good morning, checker time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko.
1: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka papupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX Trico.
2: Isa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 74 years old. Ito ang aking kwento.
4: Mga kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Determined na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MXT, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
0: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MXT. At ito ang aking kwentong MXT. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilis ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Uminom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MXT coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangatin yung sitmura ako. Mga ka-MXT, try niyo rin po ang MXT coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko.

0: ano ko, left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sinusunod ng karayom. Ako nagpa-ultrasound, yun nga po, maganda yung resulta, walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung obigaynik ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, ano po, mas miramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng obigayni ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po, sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, mga hanggang sinulit-sulit po po ang MSG Plain at MSG Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MSG3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MSG3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MSG3. Tapos iniinom ko po yung MSG3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MSG3 plain sa sa MSG coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MSG tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MSG, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MSG product sa tahanan, ang MSG plain, MSG coffee, at MSG tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MSG3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MSG3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MSG3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya, try tayo mag-supplement, MSG natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MSG3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, gagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSG talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSG at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSG family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSG na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSG para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, low bat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSG. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSG.
1: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
5: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Joanna, isa

0: akong single parent, madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-bake ako ng DTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500! DTX 500! Wakey, wakey! Rise and shine!
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
1: Wakey, wakey, wakey, wakey!

favorite song in Love, and that song was brought to us by Pau Di Arco, Balik Siglab, Balik PDA, and Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday. And GU Enterprises, quality supplies and services are our commitment. Back to my program, The Wake Up Call. 7:54 na po ng umaga. And today is Monday. Tapusin po ng buwan ng August. Yes. September na po, mga kapatid. Parang hindi ako makamove on na magbe-Burr Months na. Opo. So, ayan, dahil mag-start na po ang Burr Months promo. Marami na namang lalabas sa mga sale dyan. May naisip ka na bang gusto mong bilhin? May naisip ka na bang gusto mong iregalo sa sarili mo ngayong papalapit na ang sale? Papalapit na ang mga sale. Hello po sa inyong lahat. Good morning. 0936-322-6700. Yan po ang ating text line. Again, 0936-322-6700. Pwede mag-message sa page ko, DJ Berry po. Hanapin nyo lamang sa inyong mga Facebook account. And hello to everybody sa lahat po na nga nagpapahinga ngayon sa kanilang mga tahanan. Yung chill lang ngayong umaga kasi nga walang pasok sa trabaho kasi nga po holiday, National Heroes Day natin ngayong araw. And pagpupugay sa mga bayani ng ating bansa, of course, sa kanilang lahat. Wala tayo dito. Siyempre kung hindi naman nila ginawa yung mga ginawa nila, siguro baka ngayon magulo pa rin. Baka ngayon kung ano-ano pa rin nangyayari. Still, malaki po ang kanilang ambag sa ating history. Yeah. Hello po sa lahat ng mga nagpapainit po ng kanilang mga chan. Kasi nga medyo ako'y nilalamig din. Parang sorry ng ano. Mainit. Mainit na higupin. Mga ganon. Lamig yan, lamig. Ang lamig dito sa boot. Tapos umaga pa, malamig pa talaga. Yun, kung wala kayong gagawin ngayong araw, pwede kayong mamasyal dahil mukhang maganda naman ang panahon at sa mga nag-schedule para maglaba, maglinis sa kanilang bahay today. I think it's a good day for you to do that kasi okay ang ating panahon. Bukas, papasok na naman sa work. So, gawin mo na yung mga gagawin mo ngayong araw habang walang pasok. Yes, ganun dapat. Huwag na natin subusin ang araw natin sa walang mga nangyayari. Mga bagay-bagay. Thank you so much. I'll be back. Dun lamang po kayo. Let's hear the song Blue Jeans by Rocksteady. Again, this is your DJ on board, DJ Barry.